ha nuti akunda ta kele boko o ko go go taposhi goru bular ba ha akunga.

0: darbu kajawa nango maindong negi dorochin nabu poe nabuga unu kumugu noragu tobanga mancha aikin krale ankedir mawabua kisa danki sa ankedir mawabu
1: biyo kante go tabega manai nai ma durga ngu muja kaga che wa kani gusbe po po kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo kyo

wala magem rasi lafia dokoglo wasokoke kade mamia tarop mama de si radio diffusion national auditeur auditrice si malangra ni limbisi ko rojit la rendu so magi kutu kambe ko ndamana te ake province ko jogi di mata tarobi si mamra lafia ba mtel mamra lafia bar na concert des auditeurs ni taba ngi kundum kndagari ne nay dopso ji kragna fidel micro ba lionel nomen garni na wasi si made admas si ngan bangasnya ko kutso mamia tarobi kadzi kare barine bar numéro kanga ya les 61 53 53 20 61 53 53 20 bay numéro no na numéro ke kade ay barine bar ira nga consigue marsig lapia tarobi yassi danja totina doto bola tam kade den dulni taka ke bini ba ni ko tele koron ada i devient indépendant ke tanasra bar na i bini ba yak mandang ni dia lagi ri konu ngono don du no bay bakerai bay ay ray bay ta ke ay le yigir kmaji angal ngon ko du te kade mbang re re te dek bal nas ko te jogi di ko gi ake aw ko do ko ba ni ko te li koron wa nyagro yak to dam krang te ba to ngai dokum lo yigi ke cha de tla le sin wo jiter wo jitris ge giri sik maji ri wa ni no na na jik jato chi na do to bola mantele kada sibai ke tamye kada ndok bini ba de ndultel ni korone ko ba indak yam ndo de krang tale nge ko jinalo ngo ko nalu ni ba yak mandang ni tak lagir ba lagiri ke don ko du bong kada a togun ba ke gir ko maji ke as kada arai bai ba sale gir ko maji don angale ngon ko duta tamye kada ran goron re ugu balgu ku jogi di kogi o ka ku doba ni ko atelene koron karini wa yagno yak to do krang to yak ngang seyo ba isi wo jiter wo jitris ge ta ba gir yesik maji ge no ke tamye kada ara seji wo aturne angale diga ke hal de ge numéro 61 53 53 20 61 53 53 20 le jawro dopsa ji kragna fidel te ba un pak ke takaga do ko do kada wo ya di christian oxygène

ngomel ipata ngom da kero akwi ereberen beano lokla go jeng du radio chad moto karas nda do jeng go yog ne ba ko lokla gusje mo xat ka kala se ga woy lokla gusje mi ko ngo ko siasan kero kay kuraze bel dans les dents nord arad ban beata oyo wonda moto go jingala ba pata lokla gusje wala lokla gusje to ko man palenda jadi kinga mba mba lendo kara mo mi ngal gune del ndo kara gira ge lokla gusje tonle may god nda in putru ay nda in ne putru ay nda in ne putto bur benda to go na je burul nga to go balbut yata nda bo nda muso doya mu an kujita da bo de bakay me mpa yoya ma kujita ndore kor kor kor da musa kenya karam badis kay badis nda mbanele jakoba

0: Oyo, enje tadere nduvajire kaba. Tire china wola kakuti. Ngolo ngoko yuba nuba chide. Dele ngoko yuba mba taba si atakwa wa mba tunda. Sese. Oh. Kwa nilo osu banba tolore biya media ur shingadi ya mare ni be. Dama mani be.
1: Nede wa munda kwa mubini na
2: Sepogne yole ala guduwa. Do uyu mayeluwa. Dene uida ngabe batole. Jingam uida dene batole. Kon uida ngunduros kura ngun uida bauduros kura.
0: Uyo ma. Nga uyu majmana. Nede na jika upaile uyu uyu bale. Gusa jau nwanda wanda kame nang dede da wanda. Dua kwe kaibal. Ngabe takuma tole di. Guduga uga akchida da uri ya wika ngabe tole. Kodo wina un kwando go kodo net ngabe bana se kondo joba bodo jo mundalbo ba lo tol koy ba ko ta dinel nda da paitar na telecom si wujiba sele sen pabe ma sele sen da ko kide
3: voilà batel da dar si wujine to go je palenda asan kero kay club ogne ava dog je signa bare re ade to go be ara je go so je le da duje lo je na duje me de wido te do asan da. Allo.
4: Allo.
3: Ah, na ba barsine.
4: Ma je done ko farsha ko barsine.
3: Ah, je done.
4: Ye ma je.
3: Ah, ma je.
4: Ko tar le ki ro ko pai je le. To ne ra la wo yo nda sa. Ye ma je la ye ne ra la nyar ki pe amba ya. Ata tar je la ye ko pa le ta go ta ro pa amba ka do je. Kel ne do je dar. La baji le dau maji. Da men dau bone khari fatal to ro shi men ni cha bri ne wa ga la silva.
3: A silva.
4: Da ma to la la khara pana je lai da ku to nda da to ku ya to bu do ga khar go go do.
3: Do khar go go do.
4: A le khara la wa ni ji ju de je dwa no ma je lam je ji ne khara sa ko da khara do ro si ku to. Mhm. Da ga tar ge ni la ki ke ne ge lam to ngam ji ne ko ndam khara jun ne di anda da ba khar ge ngam je go go le do to.
3: Maji, maji. Eba to targa gokosi la sikene tukube to do ito leje le to targo ito. Njoko leje asan kairo le kankula lenda tukube. Karak disne lenda tugu. Njoko leje asan kairo le kankula lenda nagoso la are tokudre aduje gire lai tukube. Neje nilai ne lenda logo uibanjigi. Yarna dakariya sanga pale laukan damnaji muy baba laukan damnaji da tugu kare da dende patugu betugu igrije tugu lukinga na legos jele tugu mpake dele jogodoje mata daniel asan kairo li osgele asan li gudu mamde mtature tugu be parce que maman l'école tant mar li seria da le tinana le gosse jenele le lumia amne mominga mata daniel param amorsa mari to dama patar karajo kenek tube sar godni toba de ala ojtugu negi njiglenda ala kari kele le ba ala am tendere ram dem da kula radio du mam to de docteur ka daji ndone ka daji am tikene veterinaire ala telpa wa nari egne kara egne le dikene ala tel de sem radio ni mam la tarbicide nda sisi kagmizi nane je mam to je ko seto moso pa munda konde mim dale mim kundu neji lay de demda wa gelegne bala pa wa negne lenda egne leida egne le makunde kine kariya kone tugube ar godol asan kairo kan kurane lenda to al dog asan kairane lenda jogo su jege karane lengande bayne lenda gerel e ba ti pa wolne bal dog ne lenda ta kole messi ta kole me do tu bulaji de kare do tugube ngokonsi ngonsi njigirsidi asan kairo kankula godo kutola nelenda torotu arsinyan dengi todu njera gosuje ese njera gosuje lai ese dengi todu tekela tarambi doje di tukum pakerele asan done la todu teknisyen ki tiye lekol goji do kamkaragi goji do teknik mebedi ki sar desenche kudoche kabuje amet ngareje bayrane bless ki si kambaje Dead line. Detain at it. Look at any toll legend to go bay. Are going a lender? Are to go bay. Hello? That looking at a good seeker as an one dwale. That are re nade ya to jay radio chat bar yam. Pajapa won in that curry missito to go bay. 61 53 53 20. 61 53 53 20. Hello? Ah, now I'm listening.
5: Banji
6: Karima.
5: Voilà. Comme on a dit, je suis là où je travaille, je suis là où je travaille. Je suis là où je travaille. Donc, je suis là où je
6: travaille.
5: Je suis là où je travaille. Je suis là où je travaille. Je suis là où je travaille. Je suis là
6: où ala tol de wul ala bar du bar tol de wul ba
5: bar de bar de malen do ngamel wo tangamel ni yer ko yebo man do ngamel bo ngamel ni do tale ngamel do wa
6: ah wajia
5: to kura maram ala wa ro ni magi kaski ka munda mundu adam ba kai kai kai kai kai do je ala re to re amach
6: Madi. Merci le Martin quartier Mbata. Wala godule kairo no da torotu arandira gosuje lai kime bega chadene bal dokne lenda asan kudum poransiti. Jenu jijela ngandu baje tenendu baje diskenegun. Tonege karsi sin bugne abar di bar tole tuk ju palenda igor jede mede kare ala arti singade tukubi ala wata de dengu tudu ngane jege das nele tonda lase alo
7: ah
6: dondi
7: amie jumbar si tati eku tautala
6: na
7: nye jumbi orna
6: Mie jim be orna quartier Boudelbagar.
7: Ah. Ay, tal per ora tu rojinga imare. Tal sende mundwe par manu treko.
6: Brema.
7: Donc vira ndeinde ngainga alna.
6: Nya madi.
7: Merci.
6: Merci. Maji, tukuji palenda kudulu ya San Cairo, wakini tu baldok. Baldok gira nilenda tonto dogulba, baldok. Na ilenda na ikara baldok rejuba. Halo.
8: Halo.
6: Ah, na barsi wa rajule lam dirang ba
8: moya
6: ah ngas rajule lam ah dondi na barsi ne
8: wanto maja
6: ah maji
8: mam tonje korgotar mbay gedum serge
6: ah je korgotar mbay gedum serge
8: katilum tugram ya da malu kula de farshade
6: ah sa kar karti farshade lukula de dondi si to
8: maji nega tongo kuma raram ki karin jil ala wanjin ji kuro ji war dum maje
6: war war dum maje merci
8: ara lu se maram tongo nung na ba kun kudu dagu sulo kiro le magrelum me tapa kiro wale le nya
6: maji
8: amon ji ngadorom dana ngi zumam ki da kiro lo pakan kam tar
6: togro
8: tawla jinga mo do jedi ne bon ala ndige unda ti jeng
6: tobe
8: sala bare nyasi tone bi ka kastel sala ja kastel sala bol mi ni sa kula kastel sa me do se togo ka kastel sa gogol
6: togro
8: tapakiro to tak togro bo pa ola jinga me do jedi ola do ji tara be do taga ko su kan do ri ako singaro ya metu ngi o vera tu taga togro kala wanji le ruaga made
6: merci
8: tanga me kara ta tanga me ko panji busle wi si real ba
6: real ba
8: ngo kom kara pa ndona na kasi unda njwele
6: ah
8: unda ka unda njwe ba jisa do jengi zitwale
6: ah to talgo mara pa
8: njwele
6: ah to liel ba
8: dor a to liel lum dor anda mo sha ku idwale
6: ama isha kuidar bale bal doku doje mede wi do ya dinyanga
8: ah
6: doku do ago bo ne kunda ne da kam doje
8: ah
6: me
8: unde nje bakar musu ne dwadu de ji dui o mul de bo de ji dore ko de to gu nan ma ji bal khabra gu ya ta kan je kor su ne kara
6: ah latra de dum antoine
8: de dum wa antoine
6: ne kul da o prepare mbata la to
8: de kul ala wa de wa gu ma je da kas kam da dugutu kiro bi kare patag togro kan kam tag tu togro bi le da kas kam singal
6: togro nas nege nege alari le nana ka ara are kam karla
8: nana kula ala are se nela ne do gusta gusta
6: iya kas ndaji ne le mari ku so gedel ba
8: akatul
6: ah kasi ji akapa tu gu ndaji tapa marinda apata tendi
8: apata tendi
6: abunta panjara anja dokol mbuna
8: dokol mbuna
6: ah
8: da toro le linya bunda ne fe ko ya ngata da telefone da fi
6: maji
8: ba tole nje kila mbere ko pana ndoro le to kenegelum ndome ko to kenegelum ndoko ko to kenegelum
6: togro
8: ba tole nje kila ko mbere ko fi
6: maji pa to
8: da ne je lele se ndwa se kare da onda jinje aja ko urje tu
6: artikto
8: urje tu da mi atanda tanda mba kene bone da ko dukar di tu makar mo si wona ne twade
6: tok
8: ma ronjinga le madam ni kar do jimas do ko aro gu ala patu do jimas bi bu awra jiri ka ni ne goso jiri ni tam do ni twade mo da jinju am jimo madam to ngun ngun aya meta mu wonje da mu wole ni to tajiga pa pa pa pa kan kam tajiga pa wona kiro goda ta woje ka dinga dode kiro goda pater jibu najibu najibu najibu najibu dinga dode aware kan kam ta me toro dode
6: toro de
8: to ta toro ba wulade ma kar duwa din doro de igo to donere de wan dore ibo
6: ntar to goro le to target nai dinga urugo wa to do wola
8: wa to do ya torole nya tone me ko yabo na tin tone role lafi
6: togoro
8: da ronji gal ci da makara ala warta ru bole bone yiga ala bari da kayo ti a na kiro mbaki wa ne bu sel like ala bari le ala wan dile duwa gan made de gi dane kan to gal wa jaka ko kinga de bi
6: de gerin do al ban do ale tu
8: de gerin do al
6: ah to ko bogo ne gi disne de se do patane kara
8: don to ko na ko jabo gerin do ye ba do su pawe
6: do su pawe one to gi disne se o patane le se ndora da kinga na da patar ku di gerel ba
8: Da, toro lelinya. Da, nasi woyonyalem. Ala torga, ni laiga undendu, jego soja undaje.
6: Aha.
8: Tende laiga to nyenye go soja kara. Ala torga to silem. Asi go soja kam kar, ne der. To maraje. Asi ndaje, denganje kime ndo bonda ka, ndaje zigira chite dana. Da, to tagin yan palem. Mrasi ne woyolum
6: aha
8: da amrasi la kara kallaya
6: dogro
8: diri hege je fuy mak talisi dona ne
6: maji
8: merci le sien
6: merci Serge Cartier tukra de ne dar kare ne dar farshade awra kula babar si lo kula la babar si ne tukube 61 53 53 20 domi sangre kara domi kremunda domi rela

Awa so sokri na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kubukolo bana yango na peso signature ekoma yo awa.